0: Ingkan hozau manta di Hayden Hansanan Swimin Twist Tadau Kalamazan. Tapi ko ngavi paghui do monay mo zrup mahavan telepon mai kepada yo zrup hambuso iti hogogata montok tadau bai no. I note mo dagay man tadi ti kotinanan pomonan gata Sabah dadi mentok di azu i memutung dagata teko kagab dati do papadagang dagata do tadau suvap padati minggu tiso teko minggu suvap in bo kyo dadi iti no hogogata i kabawago note mo dagay man tadi ti kotinanan pomonan gata Sabah ino bodo puhut gata no po nga si Zamlinggit apat nga podsin sa kilogram. Puhut gata, si Zamlinggit, 4 nga podsin do sa kilogram. Gata kapingan, auna ub, grade koiso, 4 linggit, 6 nga podom duvasen do sa kilogram. Gata kapingan, auna ub, grade koiso, 4 linggit, 6 nga podom duvasen do sa kilogram. Gata kapingan, auna ub, grade koduvo, tahu linggit, vahu nga podom vahu sen do sa kilogram. Gata kapingan, auna ub, grade koduvo, tahu linggit, vahu nga podom vahu sen do sa kilogram. Gata kantalan, grade koiso, 4 linggit, 4 nga podsin. Gata kantalan grade ko iso 4 linggit 4 nga podsin. Gata kantalan grade ko duvo tahu linggit 6 nga podom 6 sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo 6 tahu linggit. Gata kantalan grade ko duvo tahu linggit 6 nga podom 6 sen do sa kilogram. Om sikalap na po nga so linggit tahu sen do sa kilogram. Sikalap so linggit tahu sen do sa kilogram. Dadi ho no, tabi ko nga vi ho gagata montok ta daw bay no. Ino tayo mo nagay man tadi ti kotinanan pamonan gata Sabah. Muna mo sa kumahavan telepon, kinangot ako isayti. Hi, Kapibos yan.
1: Hello, Kapibos yan. Nagyaw di Jaris.
0: Hi, Kapibos yan. Nagyaw ay Bridget.
1: Nekot binasi, yeah, nekot to
0: suaw. Ano abal no?
1: abasi mo.
0: Ah, abasi, nekot binasi. Dadi, ingko na, paghuhi daw papahambos ka pasan no, ingko ako sa watavanid papar, bahay na diti.
1: Nagapay, mimangi, tubong-tubong.
0: Mi tubong kyo?
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Dadi hansan
1: do. Masami may no do, adaw.
0: Uy, giya, pwede nga. Abasi da do, masam do, iaw asapo ko ni, mabonsukos na po yung tana.
1: Ya, ina po kitingos,
0: Hey, ina ko, kondosi, kazan yung kitinggon, kitangus
1: ni mo. Nga, madosi banali.
0: Ina po ko ni Bridget, bahara. Oh. Hansan do, ay sa inko ko lah, abasi, na po kamay di. Bah, may no, isang kapano.
1: Pagupo ko madyaw.
0: Katahuadan.
1: Kay paganak kano, miyagano po. Nga bidi jiday no, hansan na hidas, nga bido pengkaradya. Bipo diho, sinabaan, masa manginom kupi, maginangaw radio, hansan na hidas, tamay mo. Kumada tambahot ko, day duwasap, niya gadi kemrin timpuk. Rusia Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Fabian Santos, Sililim, Lonely Inggang, Narumbay Pito, Julita Judith, Patricia Nicholas, Stella Amando, Surita Samuel, Nancy Tai, Wanida Tony, Brenda Nande Wenson, Michelle Michael, Julia Nonong, Betty Michael Majunto, even si Nanu sa pag-anakan doon, sanay das ko tumay mo, kumadi robot din si ng pag-anakan doon, Ima Sebastian ng pag-anakan, Nasia Martin, Suini Undoy, ngawi na pingan na igisom jit, pingampay ko na ngawi din na. Pasan na patabian sa Domingo, tabi pibasan kumadyo zo, mansan hidas, ako tamay mo. Yun o, katawadan, Bridget Alice.
0: O, katawadan, nagi kumadyo, Bridget.
1: Oh.
0: Bahan saan da, avasi, o, tadaw no da, tadaw bay no, kyo, may pay paganakan.
1: Yeah, mansan no da.
0: Okay, ba.
1: Okay, bye. Okay,
0: ba. Ingkanat bigo nga vi nangot ni Jesus i Bridget mantad papar sanghun makikinangot tawhi mantad papar kyo dadi om kumata ko diti pamahavan sumusut kinangot ko kapivosian to binay
2: kapivosian Malyadi.
0: Hi Malyaka mantad
2: Hi.
0: Limanak Ay, matad kito aw.
2: Lamaya.
0: Ay, ramaya. Ayya, no ko ba iti? Ah, no, ano abal no, malaka?
2: Rasi, tamay mo, pada rasi.
0: Na, dadi, na, nakano ko, nakatindo ka, di ang kano ko, di humusi di Doris. Ani?
2: Eh, no ba, kasi ito, nakano. Kasi nakano, di ming gugulo.
0: O, doy, giya ba? May na pamusa, isayang ka, paano, malaka?
2: Kinovangan ng like ng aviti o mabig po kuma do pag nakano sundi kyo
0: katawadan
2: niya gano po oy kumade malaka Doris malaka Doris nikot kun nang kukuso na mamahu din no kadi oso oso piom kuso ko pa sa vitay kuso ko pa intangay iguwas ko kadi ha muso uhan po sa vitan do papaho nga mangkos po sa vito kadi ha mangkos sa vitay kadi ha. Eh ko eh, mamaho ka natin ka sa Nodolis. Pong kapon ko nag-i-di ihugwan siya ano. Do, kapibasiyan na doon sa Faba, makano no. Akano, to kano ko sa hinsaw timatang do, umoy do. O, oh, ohihitas ko no di. Kumanag i-di, los, ano ba no. Kapibasiyan na sa Faba, kumaan naging nga video tanak ko daw sa VRV. Habi pa di dito sa Storyadit nga ito na kahit asano tayo na kya. Tami mo na naituha na mahod-pahod yaw do ano na pa'y kaladya no. Kumaan naging di kinabangan ko do na gitwa o ay kawan. Ano na ba diyo sa sundong puto do. Ah, takaw di. Kapiki kita nga tamay mo na padayt ginapo aw eh hevan kumana gede tahong ko javita tapi nay daw sa ya vi jada magipipinay daw kapibusan nung suvab nung tadaw da minggu iso no prediting suti pada Malaysia ti bay no kumana gede. Tapi nai ko nagidohi ang kampung ng Basan do kapibosian tapi nai. Ano na ba no? Ay da to ko aw no kapiso mo. So via vi e makinangaw dito pangan kadasan na kano no. Miso ginawa da kano to kano da do. Memang wago in kawas lo. Ta duuk ta daw do sogi gisom napi ingka kana ti tapi piunan ko de. Mereka dolis kada kohodong do. Oh, apa eh kasi siya ang mamahu.
0: Mamahu. Kiba pa tiga kinaiso na ni kiba pamahuan day Malaka?
2: Panang ipapal ay so na?
0: Awas din ako yung panang ipapal nga. Panang na po day dagay.
2: Papal ang tao bufot. Ayun, may tagumo di gulo eh. Pagkiyat daw mamahu.
0: Ipagi daw agumo, papadagang diti, ano? Diti, diti natok ni, daday ho.
2: Oh, aw ni hani mantad bufot ko nomboy aw ni han. Napapa na hay de tagumo di paguloy ba selalu isya mak ko do ibari kawan-kawan da mai hod. Ubo ko papal kon pa i bagu tu sanak mai tanul ba minta da bagu ba.
0: Ta ta ne kombinasi.
2: Daya sio ko minta da di guloy.
0: Apa sih bo? Abis ini pagi ay natok ni nga ang mga zone ko ina bo iipaw di bo kani dadi zone do
2: ino
0: idiam papoto matigay nung akanon do nung akon ka asasaw mga kan nga ta nekot pinoto
2: asada pimano
0: hinung kakap
2: ha ino
0: kani da
2: opo
0: muot nati di Doris ino bo da mamahu diti.
2: Oh Doris nati kayo tu penong dai yo.
0: Bakit ina Malaka?
2: Kakaan nati do ay Doris. Kakaan nati ay Alice.
0: Ba.
2: Tapi wasian dai do so sab ya vi dai no.
0: Ba, katawa dan kyo dai na kono. Ba. Dadi makinangot ko hozau tapi nai. Mi pa ko di Alvanico, Aldian Alfonsus, Guminavo diang Songhun.

Sabi ko nga, V, mantad panagihazo di Jill Balitos, kasindohan ko sa Lajur Minopus iti babazan panakan hazo tadaw Minggu, datadaw di bay, no? Katuhalan ni San po, kumadiyazo iminampay di ti babazan. Kaya mantad pa di jam ko 2,000 minute rong suvab. Dadi, mantak niya zo iaw dati nakaaw, tikaaw na kasivat do minilefon, aw dati nakaaw no minilefon to inabagya timpo nga mavi-avi. Kanita binay, kadako ko gogo do tumano di ti babazan do Minggu tiso, kyo? Tadaw ko tahu om tadaw Minggu diti panakan hozo tadaw ko tahu om tadaw Minggu dadi om tumimbo sa pom yung painago ti sumusot ay kadyam kavahu taong pan minute usubab abal tani bo montok tadaw bay no.

0: し明日は会うと思います。
1: Tubre ko nga vid, bay na liti jam, kavaho, taho nga pa dam o na minute ng suwab, id pagunta ko, tutumod pa dito ko da, makinangaw da hozo, to kiva pa bago liti, iso ka pa yan suang amin, iko to tayo mo dagay. Kinangaw to ko.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo, kapayhan.

Tabina ko ngavi kivad iti isok payhan suang hamin i kototoy mo dagay. Om kapayhan suang hamin na paditi nga nambit dagay. Mantad di Florina Francis, mantad kampung Nosob Baru, Pinampang. Papayho do minidupagun i Donnie Francis di jam kotahu minsasadop di tadaw kohimo kotahu di tibuhan kotu taun duvang ngaybu duvang padam onom do dayo id kampung Tas Tawaw. Mantad no do kayadan diti manu di da papayho.

Letso dute ka idsamok. Tuwa sa kon natinan dito nga tiyagak Donny Francis do tadaw suvab tadaw koiso ko onom ditivuhan ko tu taon duvangay buh duvang padam onom do dehaid kahamangan kampung Nosob Baru Pinampang. Nga paguhi diho oviton pahay do tinan dito nga tiyagak do dehaid panamazangan sang tipol Pinampang do jam ko opod tahong opod minit do nga suvab. Moy do tahinasan ko sa Diyos susuguto ko. Tabinay ko ngawi, kapayhan suang hamin na paditi nga nambit agay mantad di Florina Francis mantad kampung Nosob Baru Pinampang. Papayho do minidupagun i Donny Francis di jam kotahu min susodop di tadaw kohimo kotahu di tipuhan kotu taun duvangay bu duvang padam onom dadayo id kampung Tas Tawaw. Mantad no do kaya danditi manu di da papoyho do paganakan Motius Muna Om Mojitun Om Motijun paganakan SKF paganakan Suo id na puna pangavizyo do songingizon Om Tabinay Walis Om Kinovangan nagingavi dad sodu teko idsomok. Hosokon natinan ditong atiyagak Donny Francis do tadaw suvab tadaw koiso ko onom ditivuhan ko tu taon duvangay buh duvang padam onom do dahoid kahabangan kampung Nosob Baru Pinampang. Nga paguhi diho oviton pahaid o tinan ditong atiyagak do dahoid panamazangan Sangti Paul Pinampang na jam ko opod, tahong opod minit, dong suvab. Ingka kaniti iso kapayhan na swang hamin.

Itpason ko yadan kuma paganakan inot ng kisadan rasong hunpu paganakan ko pusan ahansan ko taboy ginavo managuvang timpu ko yadan liti. Siyono mantadagay.

Nangodo Zohozo mantadi Michael John Modoit. Tabi ko nga video bahin na ti jam kavahu apat nga padom ono minute ang suvab id pagunta ko tutumod po toko makinangod hozo tabi na ito kivavago iso pavago kapayhan song hamin ikototoy mo ako diti kivava dati timpo do papahambos iti kapayhan song hamin dadi taunda na po kyo tabi na

Tabinay ko nga vi, kiba pabago iso po kapayhan suang hamin ikatotoy mo dagay. Kapayhan suang hamin na paliting anamit dagay mantad di Filimon Sumius mantad Kampung Pura, Papar. Papay ho, do minidupagun i Sumius bin Malintan teko i oning ahang di jam kaapat himominit min susubab di tadaw baino, tadaw minggu kohimo ditibuhan ko tu taun duvangay bu duvang padom onom id Kampung Purak, Papar. Mantad no do kayadan diti manu di do papay ho di justi teko i iting Sumius id Semporna Irita Sumius id Kuala Lumpur om i Michael Sumius id Pahang om Savia Viwalis to binay om kinovangan nagingavi did sodu teko id Somok hosokon natinan di tangotiagak Sumius bin Malintan teko i oning ahang do tadaw koduvo diti kotu ditivuhan kotu taun duvangay bu duvang padam onom do jam ko padam duvo tahu ngapad minit tangadaw do dahed kahabangan Monggo Suta, Kampung Purak, Papar. Moy do tahinasan ko zo Diyos suguto ako tapinay ko ngavi kapayhan suang hamin na paditi nga nambit tagay mantad di Filimon Sumius mantad Kampung Purak, Papar. Papay ho do minidupogun i Sumius bin Malintan toy ko i oning ahang di jam kaapat himominit min susubab di tadaw baino tadaw minggu kohimo ditibuhan ko tu taun duvangay bu duvang padam onom id Kampung Purak, Papar. Mantadno do diti manu di papoy ho di justi teko i iting Sumius id Semporna Irita Sumius id Kuala Lumpur i Michael Sumius id Pahang om tepinay walis om kinovangan nagingavi led sodu teko id Somok hosokon natinan di tangotiagak Sumius bin Malintan teko i oning ahang do tadaw ko duvo diti ko tu ditibuhan ko tu taun duvangay bu duvang padam onom do jam ko padam duvo tahu ngapad minit tahib tangadaw do dihad kahabangan Monggo Suta, Kampung Purak, Papar.

Idpasan kayadan, kuma paganakan, inatang kisadan, dasang hunpu, paganakan kaupusan, ahansan kataboy ginavo, do managuvang, timpu kayadan diti, siyaw no, mantadagay.

0: Apoy, konoy?
1: Bah, apoy na pangakibad asil. Mantado ada di ropias idovid iti hamin. Mugot na tanaman kudo kinotuan, jagung.
0: Avasi no? Bungkyo, guo, bahatong.
1: Na, koy ho kagadin no? Nung kiva asil dati no? Aw ka mohi? Aw ka bususin?
0: O sikap kung nagina mo ginipid iti?
1: Nipi me ganit ti avasilas. Pagunsob na ginavo.
0: Tukatuk.
1: No givago, manangkul me ganit ti. Kabus tumos o hidasinan.
0: Koy ho, zono bo?
1: Ay! Nombo na bago panitik ko di?
0: Manutut ko sa kotay ilas.
1: Oh, no bo.
0: Oh, doy, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kapumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo.
2: Gampizo na tangus ito hidas o mabakas. Karapot tutut tagazo-gazo. Iwada ko sa mutan, ipasahid o nizunon mo.

Temani ko ngavi nang odis hozau man tadi Veneta la juti Cindy motok tebinai. Dadi motok dia temani ko ngavi dai tipe di gisom ko timpu ko mempai dia zu motok di kesemban bos kadazan do dongu sebab di ti insan po ketahuadan tu menaki nungau ko di ti kesemban bos kadazan mantad po di jam ka 4 tong pon minit mun sebab di baino kada hivai do makin nungau kesemban do tada suvab isa ko timpun do jam kaapat tahu ngapad minit do min susuvab. Dadi tumiyang bos na po, makin ngaw di kasimbahan do sumusot, miyampay toko di DJ Katrina, dahi da kasimbahan do bos do sina. Dadi hansan do avasi, kapapanay, kalaja, dia zu do tadaw bay no, tadaw minggu ko tebinay, hansan no hidas, tamoy mo, katoy mo belakat mata di minamangon. Dadi tawin naman tayo dago siyaw nung kivadati boss na hasan ko damin na boss dopo ang pus ko damin pay diyo zuh mantad pa di jam ko onom yung suwab di bay no kada ko gogoh do makinungaw di kasimban dagay dahil sa Bavi FM dadi dahil ako mga video namo tabi pibabasan mantad dago Elis Marius bye bye.

katawan bika ay tajari bangi ka mamuju-muju aa abutan kinatauan na hea a kamemon mara media sosial mapihe na painhiling isa bida mara media sosial minjari ko ilu mundusia talua saking magrohong happy. Bangiay kita ama kay media sosial, ebot-ebot, raa hiling embalahap pinakale. Raa kita amuhinga mandusia. Raa kita ama buhuk on mandusia mareo media sosial. Bangsa ay anwahap bilahi ni sulat atau ni komen, papodok. Sabab mbalta sayuta ay hiling tahe. Marai minjari sabab mandusia embalasan nang he gara-gara. Ra kita minjari mandusia neonan sansing saiba.

0: Assalamualaikum kepisanan ang tatuang tabi Malaysia Madani bay na kinangho iti kabar na kayanan pulumbuson ko Albia Justin. Kapagulo tulodot kabar-kabar. Pasodya perintah papay magot mekanisma subsidi diesel maningkanan. Tulon mangindapu pamutanaman sinuhu maganud sigil My Cab o My Organic. Kabar pempenu. Ito kamantirian kausinan papasadya miuhub akaraja miampay perintah pagun montok papay magot kapanjuran mekanisma subsidi diesel maningkanan. Imantiri dila Datuk Sri Amir Ramza Azizan Minaboros pihupan karaja dila Kiguno. Montok magano pamusarahan karait subsidi diesel lalabi dit kapampay magigyan ngay sakit. Kadaw ilan da perintah tikida pamusarahan kapay magatan may subsidi diesel karikot kumadiolo dit karamit soy ka mangingkuri kasansalan. Naruban ni Auxerra na pongoh ababayan mo'y sungod BSN microfinancing idapitamuan papar. Gisambay na nakaingkas da perinta kota subsidi diesel manta 200 liter kumad 300 liter. Miampay labi 200,000 sanganu sasakayan diesel idapon point tongkop na kayunan adit akaramit do kagunon. Montok surupo karaja sa sakayon ginumuan tay babarang kapag yun wanda subsidi milad perikotan maya sistem padtamangan diesel ki subsidi SKDS fleet card. Dit apagulo antok minoy antong kapanjuran budi diesel id iso stesen tumaw id kota Kinabalu idato Sri Amir Hamza pinapoylo do asanong pamramitan do ababayan dilo. Gisambay na labi 200,000 tulun mamagunah ida patatangkap na kayanan dit karamit kagunan ing gisaman subsidi maningkanan dilo. Kinagampatan dilo mantad hasil piupan karaja agirot ida pialatan da kamantirian kausinan KPDN perintah pagunam company ngay tumaw montok manantu kapanaw tasanang kaponjuran dilo. Suwai ka mamagunah my card at tulun mamagunah ngay mila mamagunad aplikasi pinasadya company tumaw montok pasanang kapanahakan diesel ki subsidi. Pamagunaan da fleet card ida siriba SKDS nga pakito pamaramitan to sanong. Kapanjuran da ababayan dila man patilambuso may kagunan subsidi maningkanan karikot kumantulun dit otopot da karamit dila. Tulun papanjur pitimungan aulud pinakyano da kasasay tumanud ka aturan kapatunudan pinagirat da bagian mangwasa. Suay ka pitimungan dit aulud ang matamang katarunangan da magigyan ngay dit magisusuay tinaru. Imantiri ida kopisan luguan mantiri hal ngay Sabah Sarawak dato Mustafa Sakmud Minaboros lang dilaki gunoh mantok mangilag kantakan dit au otorunang. Naruban niya sa ranapungah, tinamambuli magigyan ngay dit nasusa da kinasaraban, id kampung kalansanan inanam. Dit atadaw kanihab nakanjur pitimungan bangkit sabahan 2 aso dit naman tanudo, pikikira 600 tulun. Pitimungan nila pinapabaras sa kadung kumakapamuranan, perintah pagun o minakyano tayinsanan bagian, menaribaw da hal tumanud undang-undang dit pinagirot. Tulun mangindapu ngay pamutanaman lalabi ida kayanan tanatakas kundasang sinuhu maganu sigil My Gap o My Organic. Poing kailo, montok manantu hasil pamutanaman anu papalabus miampay o tingalig o sanang ang katumboyo katontuan katingaligan ta kanon. Ikumadua bayan mantiri Datuk Sri Panglima Dr. Joachim Gunsala Minaboros sijil dila akan kapapain kasno katumbayaan datulun mamaguna ngay kumababarang kayanan ngakano nagipagirat karampokon da hasil pamutanaman Sabah. Naruban niya usara na ponga kinapahimaganan program My Gap o My Organic Kundasang taon 2026. Undasang nit ay tutunan sebagai kayanan kapulabusan hasil pamutanaman tanah takas kikaburuan dohas do asili pamitanan pemagunan karalanon pamutanaman tosenong. Kanula sumakadong do agenda kajaminan babarang takanon na kayanon. Damat nila ipatunod kapisan pamutanaman dato Jeffrey Muhammad Pinapoylo da saginumuturo na hato sa padamasyam tulon mangindapo pamutanaman dit nakaramit si Jill Maikep. Ginumudila kampay na it hato sa manamtulon mangindapo id kundasang. Kadaw kinagampatan nila pakita kayong kason kapurimanan datulon mangindapo karayat karalanon pamutanaman at tingalig o sanang am katumboyo katuntuan katingaligan ta kanon. Gisombay na ito kopisan pamutanaman papanjur labi 1,500 ababayan kapatunudan ito na pada manamwatas datikid taon. Lang nila pagumo si Jill Maigep lalabi ido kayunan labus kakadayan om id sakit.
1: Kabar diti semalimbaw mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Ya, tumulong ka kapisa na nga natutuwang kapisa na nga makinangaw kago, riti ka sa limba na takawan taka tuwang tararat ang minggu, kalima tulang na takaturo, riti tuwang 2,200 pa naman am, amyampay kago doha Albia Justin, sumalima mantan Radio Malaysia, Sabah FM, amiti ako mga ruhang da kayo, salinay.taluhajam, ditigisam.karikot, pagulo.ajam, kapada madua, pitanga.tuwang dabayno. Ya, kumada kayo dit maso naging makan, masagan na makan antok dat banaliti. Kabisa na nga dat makan, kadalihuay dat pasadaan manta dat waig. Mantok dat mangilaga dat anuridi aluganan kabo. Mantok dat kayo dit paing karaja dati, kabisa na nga dat ako maraja. Ampon si ko, tumamili ka sa sayo makinangol dit ka sa limbahan to ko. Mantok dat manimpon dit ka sa limbahan to ko. Sinding. Manta di just ready gusip iti sumandak ranaw kaditikano kinong hatakaw.

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Tiyagah edis, tiyagah dengue.

mamasok ko dot makinangaw diti kasalimbahan at ako antok na timpo diti. At ito ko umbalan ko dot mangukab pamalahawan antok na tinu antok dot adjam dot okumadua diti tapinay ko.

Ya, kumado kayo dit arahian.it piala.mimbul FIFA 2020 pada manam diti. Ah, antok dot jam kotolu min suswa badati nu ko enam datulan dat ko turu ngahara iti pialan Brazil anuridi sumab dot Norway. Sutanan antok dot jam kotoru dot ko suabon iti Mexico sumab dot England. Ya, tapi ko pialan i di pialatan dat apagunda Brazil sumap dat Norway di tita pinaikaw kita maya diti kasalimbahan sukan RTM iso nagisuay iti RTM click mantak diti pialan Mexico England milad atanud miti lambus maya dat TV ok iso nagisuay iti RTM click. Ya, tapi ko pun si ko tu kata saya tu mana di kasalimban RTM. Iya, iti RTM klik amilad atanod do kayo. It nombo ko nopod hiti pamagunan pun si ko kumada kayo. Adit ano ready? Minama download di apps dot RTM klik. Ya, pun si ko kumada nin love Emma. Pun si ko dila gift. Matap na ikaw sinding dat wago man tadi mas ni sumiran iti arat om osonong nga ditih kano ginang hatakaw.

Tada populasi sempabagunan. Ramayan dat ka paramisa tulan ka turun di kitaw na po, nga susuyan ta pansel, mga papaingkawas ka peribanan, karaythal magigyan sempabagunan. Semua atod katalun ha palam turu, 2026 liti, tada populasi sempabagunan, kataguang pagumbalan, ang pasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, ang kabuduhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago, manuridong paganakan pimanan, at renungan sukadwago, lalabino mangingkurig kahagakang ekonomi, ang kakangahan timpuntarikat, ang lagi kapibagalan, isalam manuridong pamagunan bitlogid adang, montok sukadwago timpuniti, ang timpuntarikat.

0: Ya, tapi kau izang tak jam dah tak kuma dua, maya di tidak tika selimbahan apa sih kau kuma dua kayu, di tempat masa, di tempat di tika selimbahan atau kau. Ya, tapi kau, ya, mega lita kasasai untuk tuang dah tarau dah minggu di tinggamanku ukabo iti pemalahawan dah telefon. Ya, tapi kau iti pemalahawan aso walolo turiso dua apa turapat aso walolo turiso dua lima siam iso. Akan ke pemalahawan dengan nombor de telefon ni mila mando kau dramuto kita okay, pinai kau. Batu pinai kau iti hakama yang de tulu dekat tajuk ada tapi rumah toko antok ada bayar diti anu nuno po karet diti pemutanaman. Ya aku mado kau dit hara diti hakama yang de nuridi harada ti winayaan dot akaretet mamutanom megal dot nuridih megal dit mamutanom nga haro it tatanaman dit nung mandok itanom nga amusumuni kepi yo atay ke nunuh dit arahyan dokoy mamutanom nagi popoy lang nati karet dot apa yang kuro iti kewoyo-woyo dot mamutanam dit laid di baino. Iya, kumado kayo dit haro kamiyon dot pamusarahan teka haro winayaan karait dot mamutanam-tanam amila rumamut adho antak dot timpo diti amirumarumot ako gisam dot kapagulo krikot at adyam kapermiso dot atuang. Iya, mila dot rumamut mila nagimando kayo po surato mediti live dot tiktok sabab FM. Amilo hanagi maya diti WhatsApp Sabab FM amamu olihuan kumada kayo dit mamaso makinungaw maya diti live.facebook Sabab FM ya konsikahan haran na pamalahawan senang man kuramita iti hello kabisanangan na tatuang tapinay
1: hello tapinay
0: ya tapinay Thomas
1: masakan yung payo.
0: Mm-mm, ba. Jadi, nuno manu pailang nga karet diti mo mutanam?
1: Maso, iba pailangan diti. Ako ni kaita pa, karagap yung mo mutanam-tanam nga.
0: Mm-mm.
1: No, kaumbali bo.
0: Yeah.
1: Tinapati nga, samula no pa dit. Sumino ko, laku na gina, yan bagyad dito, akakitom, haril at ihan. Let her, didin man you go.
0: Ah.
1: Ah. Jadi yang santa daudi naik nakano ku di para jagara ati di lain-lain dem ati di la ipa di tahun 72 berkot ya ilen kerajaan yang ada jadi bagas net batas netulun pemilih lega tak kuno bagian matas-matas inaman ko sa mga presina it kasokan lokaw di
0: yeah
1: mamabuli na di matigya nakanan ka po yun isang presina nakanan ni kasaw nga at masaala na pa di kasaw ay kedi nga mga para patan siya gulugulo ni Kikus.
0: Ah, lalalala.
1: Iri na isang po. Iri, gyan de san isan ang diralan. Iri, betalikulan di walay. Rayan, matugeto nga tambalot di kakitad. Haray-harat. At agat-lat. Ailan isa yung mga eh. Ano milagkura yan. Iri na kagudit. Tahuri na. Tahuri ka let. Lahid na ba na kong laliw ako dito ko tabuludam. Kamutanam ako na ako agod dila. Nakontak-kontak ako dito. Suburo-suburo ka na. Tamay kong kasula ay batas. Binatas ko nung dikapit binakal. Tamay ko dito. Ngayon. Lubak. Siriba. Pag-iit, kasulang ito, well, ang naro na matitua na kontok ni dito nga naro tuwa di bibit sa binalik itilid kong mo pinumulian kong bibit ang lubak bit magir lubak bit apura kidi imamuan si para di tulung dat na kiano na kuna di ano ay kano na gidi matitid na tok tinuro kuro pero alam mo mutanam tira di dito. Ang lumbang tumad ka, nang gidi ang ay na, gidi ang tangli pinalaman ko. Kadi di tambalit di kinubasan hiri, siyang papindi walay ko. Ang tokontok bagyari aman nilag pamutang ng bet. Pasubukol bagyari bagas bagyag kandang lakuda ila di gulo ko. Nasanadan matugadi di kandang let. Tay gudail la dikato ko subo or lumatedede.
0: Oh.
1: Ni na irad pa kasari na din na ko yala pa sad mamutalom na. Kapag dai mo tin mo gido intalo ko na tanamay na nakaan pa na kan ni intalo ng kay dapat mo pwede na. Ah, na di sang kura. Sang kira pwede. Ang sanang na pumatiyakan nga bulihin ba sila pumunta ng manam dinandag din nga mong pumunta na ako makudi lang mong yugaw nga kundi ako itanadit araw gerib nila hilala sakot natakuraw tam kakalo ko ibang nakopiyan sa ngulon rin na kagahan pala kailangan di ba yung night dede
0: yeah mapansi ko na dito pinito mas.
1: Ah, mirad na pa.
0: Eh, nakano. Yeah.
1: Ah, usia ni muli to. Lamu-lamu magkira samtid din nanda.
0: Yeah, ponsi ko dia. Eh, nakano.
1: Ah, mirad na pa yung nakano.
0: Yeah, konsigan kumarito Pinay Thomas. Abata Pinay Kausinding. Manta di Jima Noihim. Kobasanan tulun kampung. Kaditikanaw, kinanguha to kao.

Dia tabinay ko may rumoroma to ka maya diti dati ka sa limbahan ang banan diti tabinay ko karet diti mamutanom tanom ya haro iti kami manta dit tambalo to ka David Sabin yoho mamutanom ako da gul dat sina nga asusa ako papadagang horogo di kasudong homba mada mamali kadi tapinay David Sabin kamayon po nga iti paginumbalan ida suang dat momutanom tanom ya inkuro kambalutan takod suay

0: Ya, tapi kau itu pemelawan dan sumusut kagu. Halo, kepisah nangan itu tuang terbinai.
1: Halo, ya, halo, Pak Kagu, jeje.
0: Iya, terbinai Thomas, iya.
1: Ya, apa timangin dua pun asal ya semua hilang keruhangin lah.
0: Iya, amu mengurah. Ba, nunu manu kagu pelambuso di terbinai.
1: Lo ngapa salin? Kagu mananam-nanam, karang aku din tambalut di sini, inapay daw nga manuduk di pasalat asapo agayo tuwad tapayas agayo tuwad punti jadi inapay daw dito nung nga minanaritaan nga diya mamunala mo merid yun na pa dito nga asa ikinailaan ko ito pa titid sendiri-sendiri nga orang ako di gaya daw sarita yun ang maridit tapos doon ako ng balani tina minamutan mo ko kasula to kasubur tamod sapo nga di raon nga amo manguwa sapo tamod raon nilat kasula ano kaditang balot ang nga sama di ato ay usak na hangkong man pagi pinidwawa kandila raw nila pringkano matilad na akurangan at ahadan na ako wala sinapola raw
0: pasula nga mila ay ahadan kyo
1: ay ang mato ahadan ka di tambalo may ko na matigyadi ang ganda dito ang kangkuom wala kasapo mga nidwala ka din ang akatuom. Oh, boleh kesapu aku kiam, oh yang kurang aja kaki ada. Nih, aku nunggu tiga dia dia diam. Nam, enggak lagi di kopi hari, lagi dia tuh aku pergi nadi. Lalu nam, tanam aku di jagung manis. Nah, pananam aku nunggu pagi adi. Nanam lagi nak sore lima lima alisau. Sunyi na di nga agungoy di adi na tagak diwa kon harap di at diwa nga sumununi hari sumununi na cara lima-lima na ina pa di cara dua-dua na nga ang magayo ang lembon
0: niya
1: pahingkahay kong magyalo ako di nung jalan ko di nga nya ko din mati kurang itong ga ilim ay daw kasunod din nya ko din sambil ko din mara buhat ba di masih din duan-duan ko din itong ako para di sara talo-talo sara dua-dua pa di pinalo ko nam lamban lagi matigadi di sambil ay nirato nga lalamban nam tuwa di daw nga ang agayo
0: iya
1: tadi di ginawa ko ay siya kinailangan tiradi nga. Oo, pahingka ko mag-ihalo, kang ko diyan. At ino pa di, maparoy, pagdangaga, kasi nga ito niya doon diyan. Man ko madira, busa o edede, man ko ino mauwangi, matigayit. Plus that, gagong man niya sa diyan, man ra busa, inumanit. Man na ti inumanit, plus daw mauwangi, gulanin na nga, pinakamayin ko, mukagyadit. Malayo ide it ilag minuman diri adang dang jagung dia merin man ko uwang ni matigya
0: no
1: yung dahil nakakala dahil kailang ilangan di ba yun de de de
0: niya mapang sikaw na diya kagod tapi na ito mas
1: merado po kung sikaw nga gidiya
0: yun ako no
1: yan naging ako no.

Yeah, konsekan ko kagu ko ma di tepi nai Thomas di tino di tepi nai ko. Masining man tadi step jo iti kada no gulik kadi tika nau kinong hatako.

0: Ba, iti pa malawan na sumusuot. Hello, kapisa na nga natutuwang to Pinay.
1: Hello, to Pinay.
0: Yeah, kapisa na nga natutuwang.
1: Yaku ti Dansi, iti tuara.
0: Ba, to Pinay Dansi. No naman no pa ilang karete ti mamutanam kariti to Pinay.
1: O, yaku na pati nga. Akan ko kailo ko mananang tanong nga.
0: Mm-mm.
1: Asarong kita pa ko ni Guluid, mananong piyasaw mo.
0: Ah.
1: Sabi, hindi pa piyasaw ni mananong tanong ang dikan.
0: Mm-hmm.
1: Para i... Tambalang napintikaw kaya di.
0: Oh, tambalot.
1: Oh, uh-huh. ano ni tambalot ng pikaw di?
0: Uh-huh.
1: Manta tayo, ang pakaringan, pari yung... Kasi era ng mananong ni piyasaw di yung... Paswangan ni Kuwad di, pintikaw di. Luwang di, panalaman ni piyasaw di.
0: Oh.
1: Na, yun pa nga sira ng mga nga si Riba.
0: Oh.
1: Yeah. Yara di tapa ko ni Guloy, mananong piyasa ko.
0: Mm-hmm. Commended patua, kya?
1: Oh, kuwan na tamalang pintikaw, isa ralong.
0: Oh.
1: Oh, jadi, sila mga piyasa ko nga si Riba.
0: Mm-hmm.
1: Ay, ini na dagat ni Nelan. Ay, tat, DJ. Ba, ini rin na, manataw, dalipon ito, pinaitong bulat.
0: Yeah. Oh, ba. Ba, pansi ka na din ako, no?
1: Oh.
0: Yeah, kansi ka ni Kumarita Pinay Dansi at itinok di, commended iti na pagkamalahingan di lahat nga ago mo iti commended patwa. Mantok dot, nuri di? Mantok dot, mamutanam, tanam. Ba, sining sumusot na pinay ko, manta di Rosa Rotman. Sagigisom, amo, rumiaw, kaditika, no? Kinangato ka, oh.

Yeah, ito may anak ko iti na pagunta ko nga kakal po community agayo iti kamayon.nuridi agayo po kasay iti kayunan mantok.mamutanom kiyota pinay ka o Misa pa nun tudukan dit ano to ko mantad dila nga kamayon.anong kiharo iti kamayon.tana nga mila na mantok ko usa hawo mantok dot kamayon dot papagirat diti kaganaan dot pamuta naman iti ida pagun dot ko batapin ko sining na sumusot manta di Jack at Julian Pointopot kita may ginawa kritika no kinawa to ko

0: mapuntih, at nuteri haradi tapayas ko at nakapananaw mo kapaman tapayas dit ang anaro at tuwa ay di diyang agayam anaro. At nuteri haradi it tapayas ko at amu mangua mangua nga mabungsak na ikusay kad at wako nire kusay ka kay pa mo mamusak iya amu mangua bo at haradit narangaw ko dit it malahing kupo tina kupo at inapait tapayas dat amu jumadya tua na kusay ngayon papakaya guwas ka at palapusan na mamalawis pa dito nga nuno na po ito nga paring paring to yung ayan ang papapako dahil riguas ka dit tinako at haradi tapayas ko dit magal dito mamu mamibunga na po ayoko na pagimang dit ay DJ ayoko na papakayam at tukoy minangwa ka piyo ay mati DJ nga duwa na tuwa agaya anaro. Anaro itua daw. Duo nakapiyo tua. Irire na itua daw. Uteri. O onsok na did idun iguasit. Itua daw. At ngayon ko na dam. Irire na di ana di manang minangwa dagisom. Irire na di royaw na di yaw. Duo nakapiyo itua. Inapigin mo nga. At ang asapaw yat tua asapaw na po asapaw at tua nga ang aniba ang akoro irena na umbalan kun at tapayas la tapi punti na po at yako na po at apupusan po itadok dit punti ngayon iduwa itadok na punti apupusan po ang aga gumayo agayon na it itua daw. Jadi, may ka na po dalamban na itong guwas, itong punti nga. Agumo na po itanak na punti. Ngayon, kurangay. Ngayon, ni duwa it. Araw, gaya itong agahoy di tanak na punti di. Iri ngayon tataso. Supaya itong agahoy ang alamban ng guwas di punti. Iri na dahil na ilan na it pasal ka tanam-tanaman na DJ.
1: Iya, ponsi kau dia terpinai.
0: Iri-iri, nadi je ponsi kau.
1: Ya, mega lepo enak no.
0: Okay.
1: Ya, konsigahan ku mari terpinai yubuk. Batu pinai kau sini mantan di Christine Ashton. Ailan ku au kona gumuli. Gadi tiga nau kinong hata kau.

Ya, tapi nak isang tak jam ada aku mata lu mai di tiga tiga selimbahan na bad di jam ke permiso 6 minit ada tu tuang. Ya, Razali mantan kaningau. Oh, kada di ti doh na po pailangan nga haran na po guas ko wanit au mangwangwa. Ngayon pun dukai teka mantataso tunduk di tanga-tanga 2 bulan na mangwa kadi Razali. Ya, pun si kawa mo gigina dila ka pail anur di pinailang di tambalot ko Razali mantan kaningau. Kumada kayo di nakaampay id ababayan pirurman di tino nga ponsikaw kumadit kamayan dot anur di harohot penudukan lebih po mentok di mamutanam penudukan teka mila amitanan lebih po kumadit mamutanam ponsikaw amo gina kumada kayo. Ya, kepisanangan tutung tada minggu kelima tulan keturu di tahun 2026. Kumatang atau pinay tambalut Sabah BFM Facebook om tain sanan makikinaw ngawi Sabah BFM. Kesalimban boros dusun sedepan diti dit osenong kopyo. Tabi piwa basa nom barakat mantad minamangun kumata kota insanan kadi Charles Lojinon. Ponsiko kumadia tepinay Charles Lojinon. Ya, ponsiko kumado kayu. Dit kakal po tumanod may diti live da TikTok nagi live da Facebook ponsi kau amo agina kumada kayo matam na ikaw sining na sumusuhot manta di RV Krista Dingkisa pinampatan di May Watson Dingkisa iti retan dat panasalan kritikan kinungha to ko.

Ya, temani ko pa nanti jam ko para miso 2 na pada mana minute ada to tuang. Apon si ko, kumado kayo dito kakalpo, makinangawam to mano dito ka sa limbahan ato ko. Ya, kumado kayo dito po dito pa yung karadya, antok dito ba na dito, apon si ko, tumamaso, adat makinangawam to mano dito ka sa limbahan ato ko. Amo nag-ialihuan, kumado kayo iti, labos da pogun. Amulong dat hilad labos da pogun nga kasasay makinangaw dito ka sa limbahan ato ko. Ya, kapisan nga na totoong kumadya Darya Sinsang, kapisan nga totoong taraw Minggu kumatayin sa Nantambalot sa Bab FM, am nagitab pinay Thomas Tuyok o Suinom Vita Tawasin, hilad kaningaw kariti. Lohin Chiong, kapisan nga na totoong kumadya Lohin Chiong, ponsiko dat mamaso, dat makinangaw am tumanod nagiditi ka sa limbahan toko.

Tada populasi sempabagunan. Ramayan dot kaparamisa tulang katurun di kita na po nga susayang tapansal mga papayangkawas kapuribanan karethal magigyan sempabagunan. Semua taon katalun haparam turu 2026 liti tada populasi sempabagunan kataguang pagumbalan ang kasiwatan kahampit kapamaruhangan magigyan kalidasan kapibagalan kinulunan ang kabuduhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwagu manuridong paganakan pimanan katarunungan sukadwagu lalabino mangingkurig kahagakang ekonomi ang kakanggahan timpuntarikat ang nagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan ditlogid adang montok sukadwagu timpuniti ang timpuntarikat.

Ita ka unsun mga kanda kikinawa ramakondo masuang hasiat. Kosan na kinawa apple masansam, yano makondo razat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, E, dan B. Niak pun serat ondo maluhi matunang. Mga kanda apple masansam ti akanan niak kulapa nano, ra kulapa natin niak makondo ra vitamin C.

0: Okay. Ani ako kon natimunan sak sanggalas. Pinaso na ko.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak, abuli, amalawaratinom ratimpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon, na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon no ulun bokod.

Pareho ko nangku. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu, om kapangingkwang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinavasa, om kapangingkwang gontob kolesterol.

Magukab na gina ka, day? Manimpun na gina pangindapuan? Aw na kay hanambo, papabal na asil tinodano? Katay na, antay ano na po? Papatonda si kay na mag-isusuvay package kapabalan kapalakuan ikagasat o mhogo di pa impatut. O ngaw nagi o kasahimpahan na gay patatangkop saba. At nasa day kasi bataniti, munta ko payhan pengganap tubungo mogisan kapalakuan RTM saba, idnumbul ay sabahu-bahu. Tu iso duvo, tahu apat-apat pakihambusan id iso iso iso anom toy iso iso iso vahu.

0: Okay, onay zonay ginoo ikaliaw kyo, o mi mangzo na ginapahapa manok tahu. Onuhan sa tantahu ginaoy, tinuman ko na po nga mimang sa dite, Tomis, wangan na daw susu.
1: Ato, kupadi di away daw, Nis. Naidaman, nagipagyanuan mo dite. Tinuman nga na kohabiin na, Miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumaso, ako nang kukosi dite.
0: Eh, isya, Ricky Julie. May mizo. Oh, nilikosi sa

0: ku lagi bagu ahi-ahi badadi tidak ontok betuluh. Nah ya lepotoh nga dihatakan nanda untuk kita ku ihangabi tinuman anu napa nga kibangabi daiti ah mga kanzoro hu yami kino uy pizza ombogo bagu iti oke okay, napa bo
1: okon ko ingka bodonis ako to'y kosi ang uanganin na pinagatinan mo noong ko kabi pinagat no ohan matigado ontok betuluh. Mega na tolwa tundundu, o misobu, akabaza.
0: Ih, ziyauti, pohogosan zaba Juli. Nagibangu, kon ka tinanu. Tinan, kung nagitisan di, kaya zong pahing kuha mo magampi mo.
1: Naman no, pabadiyaw Donis. Ako ka na, makinangaw.
2: Kamangan no kayo dasando tinan mo. Tolwa, no kahobi pinagatinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan dotokaw. Kaidasan to ko na po nga, tanggungan to ko, sandi.
0: O na, hinago, tuhunga zo, haw zumimang patimpo na ni tamin pong sapan.
3: Kulot! Oh, kulot!
4: Oh, ano na eh, Ming? Kiso na daw hoton ko niya, Boriti. No ko matu, sa mo, no, mi puputuy ho, kasimban na lidyo ko na zante ko lidyo RTM di ho.
0: Izo po nga, aw no ko yun, Ming? Sa mo, no, kiba kakasaan ka ba ni? I, ay tanda transmitter, tay pamancar.
3: Dadi, ko niti, amu ko yung aw na lidyo.
0: Ah, kabasa, bo. Makinungaw mo sa RTM click. Sabi, abi ko to, huzan, stisin RTM. TV RTM, kiva nga viid RTM click.
3: RTM click?
0: Obo, tayo po na po yung telepon piyo bitawit mo. RTM click. Ohan mo?
3: Okay, may ko po na.
5: Hey, hey, hey! Kopi mo siya nung masubab. Timpo na ito ko, talaw di tini ang paikidong di omis ang boss di osuaw. Mantanagay na ito sa imban boss kadazan, sabab.

tadaw ay tan populasi son vino ni tanda kon na tikit ko pero iso buhan ko tu do monikid doon tanda kinantakan to ponsol mo to ko peng kapasto pipi manan ko kumay ahal tuhun magigizon global. Nakasuang taon ko tohong po ng 2, duwang ay burwang po ng 6, tadaw populasi son vino tumihambus ko taguwang panginaman o ang kasifatan ko gampit mempay ko sunizon tuhun magigizon pahidasan ko piadangan ko kusasan ng kondwan o ang nagikatundan. Napihi do PBB o tuhu, bisa kaday montok manuhok tuluvan tinimungan tong muhok montok timpumikot ihobi o sindak. Mombi ino do kopatutan om pihi, tinimungan tong muhok do moni dong kominan sondi, katanangan kumuhakan o hobi no do mangingkuang pinusok ekonomi om katangaban timpumikot om nagikopiadangan do moni dong winon ihobi adang montok sinakagon timpubay no om timpumikot.

0: katuhuadan, anangan zo di nova vanu.
1: Katuhuadan, mikot vago deti damin ku kyo.
2: Katuhuadan, minikot doin hotel dagay.
3: Pobos no, do katuhuadan, kumadain isay nopo om so sengyan nopo timpu. Tantu no, do kanangan ko do tuhun, sengyan mo bosko, do katuhuadan. Katuhuadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan, no ikot finasi.

Kopi Vosian, Izo, Clivelo, Castillo, buat dari kamatan uvang papar. Isto lahan manampasi bos kadazan na ponga tomoy mo makinongo kosto himban bos kadazan sabah VFM. Di kita daw, ano? Inongo tokaw?

Tapi naik kopi kopi pesan, tapi pi pembahasan. Shalom kumare di zeta insanan. Dong usufab darah ko iso diti ko onom dobuhan diti ko tu pembahasan so. Dong usufab diti ko gumuan mai dota ko. Anu kari topi manan nopo dobai no Monday blues. Tu dapat tada uga pengundang gumuhi nadi pakala jara bai no gumuhi nagi bagu papato do tarak mengisikul. Tengko pengahansan dota bazan toko nopo menoguvang i avazaan do tarau bai no diti. Ano pa yung avazaan tarabay no karahibay kuma daw mo lang katahuad kuma kinahingan tu nanuan pagkut ako kasipatan daw mintong kanavaon dahil pamagunan diti kakal mo muo boh miyampay daw diti pamagunan nagi kakal miyampay daw kaminan kaupusan nga pinito ko hansa na his ginavo miyampay daw hozo binisusut daw ngo subab diti itimpo na jam ko nam diti hozo mantadi Francis Joannis siya itan na bonod piyambahutan upus awam hibohizon kadi Bibiana Kinsun. Tadi muna kapayahan, dabay na jam ko nam 4 minit na di daw dong usupabit pong dito ko. Kumanta ba na yung abid, itindahanan, dababay na diti at mbazanzo, kipaw dati pipiwa kinesinan daw bobo. Tu paugadan daw mga kalaja, nagipapatan tanak mga isikul. Ngo po nga, hansan daw mga obit ako na nakumari tisa om tisa. Kapasaki dongon, Sabah FM, Masayid Frequency, silang parang 2.2 FM, tayo ko Masayid RTM, click. Tayo ko kapasaki dongon, nagi Masayid My Preview. Agad na pa na jam ko ng 24 minit ng usupa, bayto binay ko nga bi, may katamay mga balit po guno ng audios. Kano to membus mga isig na pa, may ampay hoso sumusut. Hoso piniyampatan di Joseph, di Jaiku, Severinus Tating iyo ay tando ko biyando ginabo sultanan hozo de Hexen halaman ay tando izyano sa gigisom sopiso na dazito kadi Betty Iling

Kopi Vosian, kumatambahut ku ngawi. Kanono misingi ho doko basanan, kumohengan dotokou. Moi do au atagak, pason diti mantadogo, me Kristen Lista Balamun. Kano mikinongo kosimban bos kadazan, noikot binasi. It frekuensi sizam ngopodong duvo, titik tu FM. Ketau wadan.

Tapi naik kawi kepihan suang hamin na paditi nganam betagai mantad di July Steven do mantad kampung kwa nampung Wai Monsafed Pinampang. Pinapayho do mini dipogun i Steven Tinsung di jam ko perum duvo tahun perum 4 minit do type tengah daw di tadaw konya ko himo do vuhan di tikatu do daya idhan pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan ada keadaan diti do manu di papayho sinakagon Mojing, sinakagon Payat Gombunan, sinakagon Tangalut dahit nombor na pangawi isi ho am santap tapi na iwali sam kinuubangan naging ngawi dahit sadu teka id samok. To sako natinan di tungategak Steven Tinsung do untuk tadaw suwab kotu davuhan diti kotu dadaya id habangan nuhu gracia Kampung Kuai Botung Pinampang ngapagui di Noviton Pahay tinan di Tungu Tegak dadaya it panambasangan Holy Nativity Kampung Tarawi Pinampang do jam kopo tahun pon minit dodongo suwab moe do tayinasan ka zodiazu sugutoku kapayhan suang hamin na paditi nga nambitagay manta di July Steven do mantad kampung kway man sa piat pinampang pinapayho do minidupagun i Steven Tinsung di jam kapadam duvo taong 4 minit taong 4 minit do type tanga daw di kadakon niya pakohimo do bukan di tikatu do dahi haid hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu manta na do kairan diti do manu di papayho sinakagon Mojing, sinakagon Payat Gombunan, sinakagon Tangalut, dahil nombor na pangabi isi ho, ang santap tapin ay wali sa mkinuubangan naging abi, dahil sa duteka idsamo. To sa konatinan, litong tegak Steven Tinsung, doon tok tadaw subab, tadaw kodubo, kotu, dovuhan diti kotu, dadayo id kabangan nuhu, gracia, kampung kway, batung pinampang. Nga po gino, viton pahay, tinan litong tegak, it manumbasangan Holy Nativity Kampung Tarawi Pinampang do jam ko opo dahong pon minit dahong suwab ingkakan iti isok payhan dasong amin.

0: Tolwo o bisabu, toy diabetes na po, nga kabuhingkangan ko hinasan inoy damaan ko zo, iko pumimbak vinakastinan, montok mo na gula doy sa. Kuangon, kapagunuan gula doy pamakanan tikit tadaw. Papapanaw kapagatan tinan. Gumuon manginum vaig do panovohi tinumon tongomis. Pangakanta kanon, ikapanakaday papaguntog kinabas gula doy sa. Kuangon, vinakat tinan, miyampay, sosoan mungusat tinan, so kukuang no, tongopon minit tikit tadaw. Om, tingkod no, monigong.
1: Pakinangaw no, doko sa himbahan, Boss Kadazan.

Ponisan pepsmia nopo nga ponisan kahidasan montok mamalisa sel ngavi idpun pagaganakan cervix. Ino montok kapangihan timpunon kay katan sel ngavi pra bato toy sel ngavi bato idpun pagaganakan. Tumanud Institute Bato Malaysia. Bato pun pagaganakan na po na idpihatan o pod bato inayhan id Malaysia miyampay id ningkokoton kotu. Ponisan pep smear mositi papanaon do sa viavi konduan inasavo i kumul duvongopod gisom onom ngopodom himoton. Ponisan diti au kampay ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu ponisan diti na po nga himominit no. Sokyo nung normal, pakyonwon ko do papapanaw ponisan pep smear tahuton insan. Nga sokyo nung tangasan ponisan out normal, pakyonwon do papapanaw pumulisan om pungusapan sumusut. Upuso tinansondi om pagkinakan, papapanaw no ponisan pep smear.

Tabi ka kami na timpunan o abab zan o hozo inotip di taun bahong padan sa zamang padan di tim yang pa hozo di Patricia Subal yai tando luo do ginapo. Muntok pa yan, nabay na jam ko tu, tahong panam 2 minute na di do dungo sa babit pong dito ko. O paghuy do makinangot ako di ti abab zan tayo kong makinangot ako hozo inotip di taun bahong padan sa zamang padan di ti inuhud na di tempat kalaja. O dagay, Dennis Primus, teka di jaden. Makipan si Pato Papambus dito ko paihan ko kumuha dito Carnival Belia Sabah teko Carnival kumuha kan Sabah ito na po nga ka Jul doon to ko opod nagi ko pa iso na po kan ko to dito ko po julan na po diho nga dito aid complex spot tawaw pisa summer po yung magunan di Vazon Mantili Sabah dato sa Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Ano bagi ko hozon di Jimmy Binjon yo itando id nombo ongozon ku sutonan hozo di Monica Ongkosing yo itando tong kurango nagi hozo di Geoffrey Avitus opusan ku kaginavan ku